0: Thursday biara 8 o'clock to 12 o'clock. Yeah, watch Mota Follies. Every Thursday 8 o'clock to 12 o'clock.
1: Yoko. Na wasan ko yopa.
2: Na wasan ko yopa.
1: Na ohunu ehyen bi sa erekọ taxes.
2: Na ohu akodwo ehyen bi sa ekọ taxes. Nti odwane afi baabi owo no. Eyi se baabi awade asoma no odwane afi wo. Nti onko bia o.
1: Yoko. Na otiaka.
2: Na otia ehyen ni ka
1: ko mu
2: ekọ ehyen ni mu ko tena ehyen ni mu.
1: Sa odwane afre awade ani makọ taxes.
2: Sa very so onko ni niwe onko nti okọ taxes a odwane akọ taxes akọ shoho.
1: Yoko. Na awade ma mframa a ano ya din
2: awade.

0: wo nyo ma gu
1: sa
0: yale bi bebo sa ama wo sika wo nya nyina la wo spend ni nyina la enu po enso papa to asoma me
1: I say na yona de
0: na yona de
1: na wasane ko eseni yam akoda hate
0: na yona asha akwa eseni mu pa ni yam
2: asie
0: e eseni aye beka se ka ike wakoka ni inside baby pa ene wakoda na na onimu se ni ekosumponi wo wonu nya me fe

kokodo fo nyanko pane wa sa fo yi yi wa yeta beso peja wone na peja onsa na peja wone na manyanko pane yeso. Begin to lift up the name of Jesus. Peja di dabio bia.